Para yan doon sa lahat ng mga kakilala kong may lihim. May lihim na sinisinta. Or may lihim na pag-ibig. Wow, lupet! Asan mo yung palaka? Palaka! Ayan. Asan si Daki? Daki. Akala ko tinulugan na ako nitong dalawang ito. Nandito pa rin pala eh. O bantay. Ano naman binabantayin nyo? Uy! May iba pang nagbabantay? Dahil sige o. 9 more minutes before 12 midnight. Karasan coming in from Atlantic Star right now. This is Love Song Syndrome with Bobby V. Last and final stretch of my show on TPPF

0: music of Stanley Clark Joyceug right there. Song going out sa lahat ng mga sweet na mga babies. Max! Especially mga baby or babies.
1: Mga baby.
0: Mga babies na pinagsisilosa ni ano.

second hour of my show, playing the music 3 all the way to top midnight. Inabot nyo na ba yan? Ano ba yung year yan? 1987. Palagay ko, hindi pa kayo pinanganak nyo eh. Para si Des lang. Des, anong year ka pinanganak? 2000? So ngayon eh, 26 years old ka pala.

0: doon sa isang kaibigan ko. Na full, nahulog. Nahulog bago binitawan.
1: I get a song coming from the Beatles right now.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

For 10 o'clock in the evening right here on TPPFM. The music of John Wade right there. It's not called Missing You. Para sa lahat ng mga nakakamiss pa, para sa lahat ng mga para sa lahat ng mga nakakamiss sa akin. Parang hindi ako namimiss ah. We're saying hello again to Agnes and Sino Sino. Ito yung mga nauhumaling sa New Wave eh. Yung music ng nakaraan. Music of the 80s right here on the Throwback Thursday with Bobby V on TPP FM. Stone Sea.

Para doon sa mga naghahanap, natagpuan mo na ba ang hinahanap mo? 9 more minutes before 12 midnight on TBPFM. It's Throwback Thursday with Bobby V. Last and final stretch of my show as we move on. Ito, paborito ko din tong song na to eh. Ang naalala ko, Makati. Makati men. Naks. Especially yung dormitoryo dun sa harap ng Makati men. Sa 7th floor. Yan yung mga panahon eh. Panahong maligaya

So, na-play natin yung mga paboritong songs niyo ng during the 80s. And I think it's about time for me to say goodbye. And before I go, kailangan ma-play ko itong isa sa mga paborito nating mga songs ng mga 80s. 80s? Hindi ba yung 80s yung hindi naniniwala? Ayan ang tawag sa atin. Oy, Sino, anong tawag sa atin? 80s? Ito si Tony kung umiinom ito ng kape ng mama niya. Baka biglang mapapreno. 80s. Alright, okay. Ito, play na natin.